Osote onyeisi ala obodo Nigeria Kashim Shettima egosila onyeisi ala obodo Bola Ahmed Tinubu akwụkwọ ya maka ọchịchọ ịzọkwa onyeisi ala obodo na ngalaba na-ahụ maka ntuliaka n'obodo Independent National Electoral Commission INEC n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC n'emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2027. Ngosipụta akwụkwọ ahụ were ọnọdụ n'ụlọ steeti dị na Abuja na Thursday bụ ụnyaahụ bụ ebe Shettima nọ nyefee akwụkwọ ahụ n'aka onyeisi ala. Ọ bụ onyeisi enyemaka onyeisi ala n'ihe gbasara igwe soshal midia Olusegun Dada mere ka nke a pụta ìhè na mbipụta o mere n'igwe soshal midia ya. Ngosipụta akwụkwọ ahụ bịara ụbọchị ole na ole otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC kpughechara Shettima dịka onye ga-azọ ọkwa onyeisi. Dịka onye ga-azọ ọkwa onyeisi osote onyeisi ala obodo n'emume ntuliaka afọ 2027 bụ nke wetere akụkọ na-efegharị na enwere ike iwere onye ọzọ nọchie anya ya n'ọkwa ahụ na njedebe. Onye ga-azọ ọkwa onyeisi ala obodo Naijiria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar akpọkuola onye minista na-ahụ maka ọrụ n'obodo David Umahi ka ọ rituo n'ọkwa ruo mgbe e mechara nyocha banyere ọnwụ onye ọrụ ya Mary Habila. N'okwu nke ebipụtara na Thursday, osote onyeisi ala obodo ochie ahụ gosipụtara mgbarụ ihu banyere etu e siri esoro ikpe ahụ. O kwudosiri ike na ọ bụ naanị nyocha doro anya kwuru onwe ya ga-ekpughe ihe kpatara ọnwụ nwaada ahụ. Atiku kwukwara na o nwebeghị ule ọbụla elere ozu nwaada ahụ banyere ihe kpatara ọnwụ ya. O mere arụmụka na ekwesịrị ibupu nyocha ikpe ahụ pụọ n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ebonyi steeti, buje ya n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na Abuja iji hụ na ya bụ ikpe nwere nkwụmọtọ. Ọ gbara ume nye gọọmenti etiti ka ha mee ihe ozugbo ozugbo banyere ya bụ ikpe, bụ nke ga-enye ndị obodo obisi ike na ya bụ ikpe ga-aga nke ọma. Mary Habila bụ nwaada dị afọ 26 si obodo Nok na Kaduna steeti. Ọ nwụrụ n'abalị 27 ọnwa Julaị afọ 2026 n'ụlọ Umahi dị n'ime obodo Uburu na mpaghara Ohuozara local gọọmenti n'Ebonyi steeti. Gọọmenti Kogi steeti amaala ọkwa na ha anapụtala mmadụ anọ atọrọ n'ụlọ akwụkwọ dị n'ime obodo Edo Ekina na mpaghara Dekina local gọọmenti na Kogi steeti. Ndị ahụ atọrọ gụnyere onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ, ụmụ akwụkwọ abụọ nakwa onye ọrụ ngalaba ule National Examination Council NECO na atọrọ ha na Tuesday mgbe ndị oji egbe wakpuru ya bụ ụlọ akwụkwọ n'ike na nkwupụta e mere na Thursday banyere nnapụta ndị ahụ atọrọ. Onye kọmishọna mgbasa ozi na steeti ahụ Kingsley Fanwo kwuru na a napụtara ha site n'ọrụ nchekwa a haziri nke ọma site n'iwu aka na-achị steeti ahụ Usman Ododo nyere ngwa ngwa ya bụ ihe mberede mechara. Fanwo kọwara na mbuso agha ndị nchekwa busoro ndị ntọ mmadụ ahụ kpatara ha ji hapụ ndị ahụ ha tọrọ gbapụ ọsọ ozugbo ozugbo. Ọ gbakwunyere na ndị nchekwa ka nọ n'ime ọhịa na-achọ ndị omekome ahụ. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.

Abronik na esonyere anyị matakwa na ọ bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ka akụkọ nke ehihie si na-abịara gị n'ihe egwuregwu. Otu egwuregwu buru iko Turkish Super League Galatasaray emejupụtachala ihe niile dị na nzọbata nwa amadi isi obodo Nigeria Leslie Ugochukwu. Otu egwuregwu ahụ kwupụtara ya bụ nzọpụta n'igwe webụsaịtị ha wee kwuo na nwa amadi ahụ dị afọ 22 esonyerela Galatasaray n'oge egwuregwu ọhụrụ n'usoro mgbaziri site n'otu egwuregwu Skybet. Otu egwuregwu ahụ nwekwara ikike ịkpọbata nwa amadi ahụ n'ozuzu oke mgbe ọnọdụ mgbaziri bịara na njedebe. Ugochukwu sonyere otu egwuregwu Burnley na mpaghara egwuregwu Premier League site n'otu egwuregwu Chelsea n'oge azụmahịa gara aga. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ Entertainment, onye na-agụ egwu Nigeria Bella Shmuda ekwuola na o tufuru nde $4 mgbe o kwuru na ọ ghọrọ onye emere wayo n'ahịa ala na steeti Lagos. Babando egwu ahụ kpughere nke a n'oge mkparịta ụka ọ na-eme na Instagram Live ya, ebe o kwuru na ọ bụ naanị n'oge na-adịghị anya ka ọ chọpụtara na ala ahụ ọ zụtara abụghị nke onye rere ya. Dịka Bilash Moda si kwuo, onye rere ya bụ ala akwụsịla ịpụta ma kwuo okwu ma ọ bụkwanụ zaa oku ekwentị ya, nke mere ka o kpebie ịga n'ụlọ ikpe ịchọ ikpe ziri ezi. Onye na-agụ egwu ahụ kwukwara na ya kpọla onye ọkaiwu ya ka o nyochaa okwu ahụ ma gbasoro usoro iwu kwesịrị ekwesị, ebe ọ rịọkwara ndị Naịjirịa ka ha kwado ya ma kpere ya ekpere nyekwara ya aka. Ebe a ka ga-eweta akụkọ nke ihe na njedebe, mana tupu anya na-apịachi gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Kashim Shettima egosila onyeisi ala akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị ya. Atiku Abubakar ekwuola banyere David Omahi. Gọọmenti Kogi steeti anapụtala ụmụaka na ndị nkuzi ejidere. Igbo ndị ọma matakwa na ụkwara oge ya ọ daa. Maka akụkọ gosi menakwa aka, ebebiko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeọmụma Bụfọ mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Dịka emesịa nọ.

0: ọdị mma ka nkene ndị igbo niile fioma igbo ibu ibu mana ekene unu ọ ga-adịrị unu ncha mma ebe nọ na chukwu gozie gị ebe nọ na maka tata bụkwa na ụbọchị ikpeazụ na izu ụka ya bụ dịka oge ogene na-aga n'iru mana tata bụ nnọkọ mmụọnya mana ụmụnwaanyị nwoke mụta mere ka mụta nwaanyị nwaanyị bụ ihe mụta nwoke ọ bụrụ na nwoke adịrị ama mụta nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị tara ama mụta nwoke ya bụ na ha ncha bụ nnọkọ ka ọ dị mma dịrị igbo niile mma ahụ bụ Emeka Chibuike na-asị gị efioma the crown prince ama bụ oge nnọkọ oge adịrọzi o nwere ndị mmiri marụ mgbabata n'ime studio tata onye na-atụzi ha si ya ọ kwa na ụlọ dị ebu akịta iru na ị ga-ejidezi nwe gị ike maka oyi ya nwa mmiri amachaa gị ndị pụọfụ na ikekonochi okwuchekwa gị pụkwa na ụzọ gị n'ikuku ikuku oyi mana ka rapụ ya ka ndo enyi efioma
1: the crown prince ejimaka na ọbụrụ mụa ka ị na-ama okwute a niile ejimaka na ọbụrụ mụa ejimaka na ọbụrụ mụa ka ị na-ama okwute niile a nsogbu adịrị ahụ mụ na Virgin Maria na-anụ dịka di na nwunye nwere chukwu melu mebere Virgin Maria nyere ụmụaka arị mmadụ m igbo ndị mụ na-ege ntị aka bụ bụrụ jegris frank ndụkọba anụ nganga mpi nke izi na ezinụlọ wachi na furu opi nke izi n'ala igbo ishi agbọ ncha nke izizi n'Enugu steeti ana m asị ya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma dịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma ka anyị nọkọ ọnụ ọgbakọlị ya na ụbụbụ maka ọdịmma ndị igbo daalụ nụ the crown prince
0: daalụ na-ekele gị daalụ tupu na-aga n'iru agba nnabata onye ọbịa nnabata onye tupu na mmanya anyị eburu ekene ọkpa ekene bugalụ nwaafọ Enugu steeti nne anje nleta ọmụmụ ya tata nwaafọ onye ndị ọzọ amụkwa tata ga-esozili ewewe ṅụrịa mana anyị ga-akụpụrụ onye ahụ mgbori mgba a na-ekwu maka prọfesọ bat naji prọfesọ bat naji bụ minista of power prọfesọ bat naji bụ robotic injinia amaala ama n'ụwa niile na amerika na robotic injinierin prọfesọ bat naji bụ onye fụ na ọkụ na-enwu n'Abia steeti tata na-enwu ọfụma ọ nwaafọ Enugu steeti

0: itu agak kedua tu seburuk. Eh, kena tu yang mulut. Kena tu, kena tu ada yang mulut. Ya, ni, ni, ni. Tengci.
1: Dah lah. Dahlah, ibu gua delegan, ibu delegan ya, makai bihi makai sih buka. Karena batonya, nama tu pun nanya abatan cerita ni. Banyak pas. Eh, Fiona, agak kene.
2: Hello, kat sih buka. Eh, ya mas. Pas yang tu kan lagi. Eh, nama standar guys, nama apa?
1: Ganiru. Sana ke mana?
2: Ah, nak kata yang apa na? Endi ibu. Amat. Kutuwa na etu ndi bwana akofu mbe mbe ya bidio bidio eku ene na Obasanjo enwe ya fi yeme eme eku ihe mere eku ndi bwana ku ndidi eme chekwa ya do abaye ndi bwana ku ndidi eme chekwa ya do achisha gulok obi akwa mecha nko eme ale kwa fwe ndi bwana ndidi eme chekwa ya na achiku watu ni Yoruba ni ni mo ko ni awon we tinibu de kan ka se go ndi bu wendi nda ke ke ne me ndi ai bu ndi you had a two week after now so you don so ana ka bi ta na azo chi no ko shede ti atika ba atika bu problem in we ngo 8 years no chi chi vice 8 years ego chi chi ko bi cha 4 years o te ba ba fi on na ga chi oni ibo bi ana ato ni ota ke ga ti ba de me ndi ba ya onye bonyigbo ibonyigbo bia ona ba to binu mba na opita na ochichi bo anyi ni ma Nigeria onye ba na amaniga ni onye da ba ewu ina onyigbo onyigbo na to anwa ne uta ko onye te ko onye te ko ka ngoka oga anyi na pa nkwa if mean san after na liver state ona pa nkwa star okwa uzo ona atukita ndi kuchikala now ona after kwa e joko na south east joko kita go onwe e ko kita ko ye ocho na Nigeria
1: Abu ọdịka chibika mecha bụ onye igbo maka na ọhịa ha na-ekwu na mgbe ọ bụ na ọfrọzi obi atịka ọfrọzi obi na ọgwezielu chibika mechi bụ onye igbo si na nọ na River State wee mee onye osote onwe ọ bụ na chika atụrụgo ọkaka bụ na onye igbo nọ na presidensi
3: maka na ke kwu nke bụ eziokwu
1: mba inasi na amechie bụrụ onye igbo
3: ọkwụrụ ya bụ onye igbo onwe ihe ọ na-eme
1: igbo kedu ya bụ amechie bụ afọ afọ awụsa chibike amechi
3: ifubo onye na-aza okonkwo si na ya bụghị onye igbo ọ bụrụ afa ka a ji amụ ebe onye igbo n'omume
1: mana onye isi ndị
4: ọkwenye onye anwa
1: chikwara onye achịkwara na anyị ga a na-akpa nkata mana onye isi ndị ọhaneze ndị igbo tata gbanye River State
3: afia bụ amechi
1: mana ma onye igbo ka anyị na-isi na onye amechi sinye bụ onye igbo iletụkwa na oge amechi na chọrọ oge Buhari na-achị na amechi sinye ga-azọ onye isi ala oge Buhari na-apụzi apụ chikwa enyi na abalị bụ wee si na ọ bụrụ onye igbo wee na na ọ na chenetin wee si ndị igbo na afa ya bụ chibika amechi onye na ọtara ihe ọpụta kedu ihe enyi na abara ibe batara onye igbo bụrụ onye igbo kịta sịgị na onye enyi na abara ibe na onye ahụ ya bụ onye ọba ejika amechi kedu nke ka doga anya n'ime afa ha na-abụ
3: ka njọ
1: ga-ajụ
3: jonathan onye igbo
1: gịnwa onye igbo
3: mgbe ọ na-achị ọchịchị ọzatara za
1: Ebere.
3: Ọ na-abụ onye Igbo.
1: Ọ rụrụ ntị mkpụrụ tinyere ya.
3: Onye tinyere ya?
1: Ndị PDP.
3: O si na ọ zachara Azikiwe za Ebere. Ọ na-abụ onye Igbo. Ihe dịkere n'anya bụ na onye Chukwu kere oke gị ihe ị ga-abụ. Ọ bụ na nsogbu adapụta n'ụzọ gị, ị were ndidi sowe na-ayọkwa Chukwu ahụ. N'ụzọ ndị Igbo nsogbu adapụtagoro anyị. Nzagbu adapụtara ya abụghị na ebe ajọ mmadụ River State bụ ebe a ma Amaechi ma nwee ike ma Goodluck Jonathan ha niile si mba mmiri ọ ndị igbo ji ego ndị igbo ji emepe Port Harcourt aji na akwa ana ocha ko aji ocha
1: aji ocha
3: aji ocha o ndi igbo si enugu ebe a ebe a na cho ebe a ga si na enwete azazu ara je mepe ebe anwa dozie rugidi rugidi ruchacha ya aya weda mgbe aya dara onye obuna agbapo so zafa nia we si na ihe a ndi igbo abu anu shibushishie ya emeche nke anwa ozuroro ha ha we woru afri ndi igbo tara ihe ni ndi igbo kwatara were ha na akike na anya ocha ofu ndi anwa bu ndi aputara kita si ya je buru onye igbo oburu ihe okwuru oburu na onwere ndi aka amuru ofu onwere ndi ka na echete mgbe ha choro igosi na ha wotara ihe ndi igbo mere ha ana ha choro ibu ndi igbo bu ha bu maka otutu ha bu ndi si igbo na ije onye ikwere si gina bu onye igbo ije onye nke ozafia bu koko nkwa si gina bu onye igbo maka na ha chere ni ha dororo anyi mma mana o ga emekekwa tugharia ozo ya bu ka idiwe juri nwayo chowe ihe anyi na cho ni ihe na cho
1: anyi ndumodi ikpeazu ka igba chiko na oku akpu na onu
3: ndumodi ikpeazu mbu na onwere uzo ihe ito ndị mara ji aba ndọrọndọrọ
1: ọchịchị
3: nke mbụ bụ ndị chọrọ ka ha chọta ihe ha ga-eji nleta onwe ha anya nke ibu bụ ndị chọrọ ịbara ọha na eze uru nke ịtọ bụ onye amaghịzi ihe ọzọ ga-eme nwe ha aka ọrụ ọzọ andy okonkwo na-emebu onyonyo ya bụ ihe onyonyo
4: ejije Hollywood
3: o wee mechizi kịta ọ bụ na nke aha dabarozi o wee bazie ọnụ na-ekwuchitere mmadụ ọ bụkwara na atụka anọrọzi echi oge nkwa onye ọzọ ọ ga-agbanye ezigbo aka ọrụ ka ọ bụ mana ihe nna anyị bụ ka anyị newegoro ihe na anyị na-ene okwu o kwuru abụghị ha ji okwu ọ ka a ga-esi mee ka enwe ka ọ dabara ndị igbo n'iru mana o nwere ihe ọzọ anyị ya na akpa ya ma ihe aha anyị ya na akpa ya abụghị ihe ọjọọ na onye na-achọ nke ya abụghị ihe ọjọọ ka ọ na-achọ kama na ndụmọdụ ebe ọ ka dị ọkpụrụkpụ bụ n'ebe obi na onwe ya nọ ndị ụmụazụ jizọs ya na asị na gị bụ nke anachi ọsị onye ka unu si na mbụ o kwesịrị ka obi kwụsie okwu ike ka a mara anyị na-anwụ ka anyị nwụọ anyị na-adị ka anyị dịrị na ọ bụrụ sọsọ na ihe ji apụta bụ na aka ya dị ọcha ma ọ na ya mara nke nọ na o ruru anyị si mee ka eru anyị aka na chineke mere ya pụta ndị igbo niile wee kwụrụ ya n'azụ ekenekwa nke

0: dhimma ana kanag dagto golino genyi ee ku gud kuloto in kataan way on ka tagana ba ka dhiri bomma makana ihini na ne ku ne fiyana ba itanga isme ka dhiri bomma ee ay kana yok kan de ma de gota na politics ka ri ne ji iwe me ee kan de to ko nyo buna na studio ne ku ihe ku oku ode ku ne ku ka o hazie ihe to se kuloto de ko nyana sna wachi na flop ne wotu obi ọchọ ka ọ hazie okwu aha ka etoge si wee dị anya ka ara pịa na ọ hafụ na egwu anụ nwanyị na-agba ebe a
1: biko o nwere ihe nchọrọ ka m gbaziele onye kpọrọ n'ekwentị ọ sịrị na Peter Obi achọrọ ka emee primaries na ADC ọ bụla eziokwu ihe Peter Obi na-ekwuru bụ na si nye mee ya ka onye ọbụla bụ onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC ka ha tụnye ọ bụrụ na ka a ghara ime ya chachali Atiku bụ onye sịrị ka emee ya nke ọ bụike kpọrọ consensus ọ bụ ya Atiku chọrọ ka emee consensus Peter Obi si ka onye ọbụla enye onye ọbụla ohere ya na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC ekwetaghọ na nke Peter Obi kwuru ha kwenyere na nke Atiku kwuru ọ ya mere Peter Obi ji wee pụọ anyị na-ahazi
0: nkata gana n'iru daalụ anya ekene ndị niile chịrị ọnụ na-asị ọ ga-adịrị onye na mma biko ọ dịrị anyị chama Dr. Genyi, dialogue.
2: Ekelengi. Ekelengi.